0: mafira.
1: Program kule sente ye program ye ye byenfuna erambike byo bulimi ne byo bulunzi mugwanga wandiye kula kulanyizotya emikisa gyo kufuna nsimbi giri ruddawa yaba fe abafunye sente boba yisewa kula sente kati jiwirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 ya mwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente
2: kula sente, kula sente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwa niliza ku Radio Pearl FM. It's a brand new week.
4: Yeah.
3: Nate, bukede ya tele ya tutunke. Yeti wali wu kumula, doctor.
4: Buli orucha kuba kusomo zewa. Bani chinyuma nyunga baku wadu bufunanyi zewa. Nobu tukiriza. Omanyimu majomu zina njofu. Chibaita order, it is the quick response. Any delay, it is a disobedience. Mukama senga baga mizukuka. Na kumu kisa nova ngozuku se. Echo chiba chiragiro. Kona kona kewesigiza kanso kenzile mbuli. Obabu tengu, mumaje disobedience is punishable. Mungu akuwadu ulamu na amanyi, tulina bulu wakuruma uliyamu, uwe ya gara bulu njinyo, niwebi kechi kuonta, uubabu jemu. Kubanga walu wabandi ya gado zuku ka, ngabali na niwe biota nafuna, Mungu tiyaba wademukisa. Kakati wadibade wesu na kono ugama tiate wecheno, Mungu ungo chamba lila mbana abagina maso, tuweyanzi gidala, abantu wana bafunye kusumuzi wakonja ulu mitunubi guange bienja ulu mchona mfiru dizo, no manyo rubago bie kumulimu, walu wabufumbu wawede u, walu wabafunya, wafunye na accident muche yewede.
3: Nga elikaba gado, land road ya gado, radikechi kufuru.
4: Yeah.
3: Sekanse gado, URA gado.
4: Yesebo.
3: Nga tayo ino kudayako le. Sibu yetu kufana. Babatu gama tu, yeba kebeba si. Na atuwa ino kukunonya, kusumuro kutambuzo.
4: Jibuwa wako tu waga manti okusomoza, okulinda kuje, aziba zikuole kedi. Wabula bulote kako okusomoza. Mwalimu mtu nga buomugo bagamba, Ola mtu tafwa yoni inga yali kubanga abadali nechi kolachi
3: nchi abaganda basulanga ola ini.

0: Nasinga tuino olumbe lumu
1: wewao
0: Dr. Mpi Maruta Wanya baluita comfort
1: ikwaruko
0: ne twalu nnyura burungu
1: buterevu
0: nalukona ko ningamba abantu nti ebimu kubintu ebitusombwa mu bulamu bwaffe kwe kusetolinga for the less omutima gwaffe gwa kugamba wumula owa kigutuli azaba gwa kugamba gwa ekyo kimala omutima kugamba ekyo kimala tulina gulwanyisa gulwanyisa ekyo kimala
1: kya bulabe nnyo okukola ng'olinga ali ku revenge Chabulabe nnyo okukola nga olinga ali ku revenge. Kankwe ekyokulabirako. Nti senga mbadde mu mbeera ey'okusoomoozebwa
0: nga
1: Pawulo naba nga ali bulungi. Pawulo ng'alina obuntu obumwetoolodde ngeza bugeza. Ne nampisa mu mbeera etakola ki? Etagira bulunnyo. Ne ŋŋenda nkole abantu abasinga bakola olw'okuwoolera. Kati bw'agenda n'akola n'afuna obuntu obukubisa mu olyo eyamuyisa obubi. Ontegedde bulungi nnyo. Nawulira nti kati ndi comfort musajja olinga yeyagala nga yalina abakyala nga yakola ki ng'olw'okuba yeesigama ku buli obutono bwali bumukola ki obumwetoolodde osobola bulungi okubisa mugogamba nti akuyisa bubisi bulungi emirundi 10 okusinga nekyolina naye lwaki tugenda tukole olw'okuba tulinga abaagala okuwolera kino kituleetera omuzira njovu okuleeta nti bwe tutuuka ku ebyo bye tulaba nti bali betwali batuyisa obubi balina ne tutuule emabega ekirala tweterekamu entiisa baatukuba mu muziko ne kanzimba akayumba kange kati olumala okufuna akayumba olwo tandisa okkakasa nti kati ndi comfortable tekyali ayinza kungoba ku ki ku kakati lwe tulayogerako ku ky'okusoomooza ne tugamba nti woyinza okukazimba twala nti waliwo ekkubo eriyinza okuyitawo nga tolina kyapa twala nti wozimbye akayumba amasanyalaze gayinza okuyitawo
0: lutobazi
1: nga lutobazi kitwale nti bakuguza mpewo obadde okimanye
0: olwaziza
1: olwazi
0: nga tulinawo ku akawunti olina kukajjawo okitegera
1: omuzira njovu obadde okimanyi nti bwebala bannayuganda 10 badde nkola survey y'okunoonyereza ojja genda okiraba nti eyazimba ennyumba ye emyaka 10 it was the great achievement within 2 years twachogera ko waneno nti bwobala bana Uganda bumuga nti oline nyumba nti ye wagizimba ki tinagizimba 2011 nga wakatandi kokola emyaka emeka
0: ebiri esatu
1: kati okuva wazimbe nyumba kike wazaako
0: twachogeddeko eba twachogerako no program za feza tukola
1: na
0: obwongo bwa fabu tuli azamanya nnyo
1: wiwawo
0: mbubo butugamba ufachi butuwa obuwanguzi obutono
1: wow
0: short success stories nti chengoba mwana wange kufunda degree ayinza okuba tugenze for example nti njagala akayumba mwe nasula munateeka abaana bange nakafuna kati ekyaddako ku setting njagala kulaga obuwanguzi obutufuna obutono tono bwetutambulyamu mwana wange baana bange kufuna mwana alina ka degree kati ogenda kubufuna obwo nenga ebyo byotambudde mu buvunaanyizibwa kubanga ne wali baito yina nyumba wali badde webaka okimanya kyo dokita
1: nam telefu nyo
0: ne wali baito nazimba nyumba
1: wali
0: badde onoonya buli kyoyina webake as well as okulya kakati ne twagattako nekyosoma kati oyina newesiŋŋananga obuwanguzi obwo tetugamba mbu batakoze abasinga mutwawe nga tukyogedde ekyo tetugamba batokoze oba okoze nnyo muganda wange kubanga tekikoleka mu titiizi naye kiba tekikola ki kati ffe netukituuma erinnya ly'obuwanguzi obunene eri bannaffe abayina ebiruubirwa by'ofuna okubeera ba economic guru bannaggwa n'omu byennyingiza
1: bakabaka bakabejja
0: taba na buwanguzi obutono bwatondawo otandika okukola ng'oli omu kaduuka olowooza kwentap olowooza ku maduuka mu branches mu disitulikiti nga 10 nti wadde okyayina edduuka limu e Kampala naye ebirowoozo byo biri mu kuzimba maduuka ageyawulidde mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo nga mangi nti oba n'ekifaananyi nga kino ekikeeza bwe kaseera okubeera nti okola ki kati ngenda kukyokolako ekirala nti abaana baffe abasuubula nti ayinza okuba asuubula wano kandisa asuubula wano engoye n'alinnya n'agendako e Nairobi n'agenda ekyo kyoto nga kya China bw'agenda e China awo n'abeerawo myaka na myaka nga tagattako ekirooto kyo kiri ki gwe

enamba yojuli de nandi wade ntandika nachino ndi ngachitalo kanchirete ku phase 2 kitalo nnyo kitalo nnyo dala ekyo kuvibwako generally manyi bulungi ndowooza amawulire ago buli omu kati agayina si bwe kirimu mbeja amazima bo noonyereza ekimu ku bindeese okunoonyereza kwonna amazima yafuna obulwadde bwa stroke yafuna obulwadde bwa stroke jeno mulamba oyinza okuba nga oli eyo si lwa myaka stroke ekuba n'ekuteeka wekutadde nga tokyaswa kuvaawo emyaka etaano mukaaga musanvu n'okwambuka waggulu kubanga erumbagana yemu ku mizaye oba bomu ekwata ebyobulamu n'ebikuba n'ebisaanyaawo nga weetaaga bataasa ng'aba Reagan ojje tukozesa obukugu kubanga tumanyi we tuyinza okutandikira ekisookera ddala omulwadde oba yafuna stroke oba ng'olina obubonero bwe njja okukubuulira olina okumanya sciatic nerve kye ki omugaso gwayo sciatic nerve eyo sciatic nerve ye nerve emastering oba ye command oba ye switch esobola okuyamba ate okuzza obusimu obuba bufuddeko okuba nti bunafuyizibwa amaanyi ga bomu eyo amaanyi g'omuzingo ogwo ogwa stroke stroke ekuba bwongo ekuba obwongo kibaita central nervous system amazima bwekuba central nervous system tereka nkizi oba kibaita spinal cord ekuba emisuwa egyo egitwala obubaka n'emmere ku bwongo egisobola okubalansinga system mu kutegeera kwe okulungi egisobola okubeera nigikomandinga obusuwa bwe njogerako obusobola okukuyambako okubeera nti osobola okwogera obulungi osobola okubeera nti osobola okukola exercise zonna ng'omuntu ali nomo senga bomu eyo ya stroke ejja n'ekuba amazima ne sciatic nerve egikupiramu naye nga ffenna abakugu nga tuba tukwataganya gwe wa stroke akubiddwa stroke oba oli mukyala oba oli mwami oba oli mwana oba oli mukadde oba oli muto stroke ekulumba bwe bulwadde obutasosola myaka nkukakasa John Reagan bwobanga wafuna dde ekizibu ekyo bwobanga tonafuna kizibu ekyo buno obubonero olina obugenderera era obubonero buno amazima bwegendereze ekisookera ddala olina okubeera nga bw'owulira nga enjogera etandise okubeera nga ekyukakyuka mu kusitula olulimi ng'otandise kuba nga ayogera nga ali emmere oba nga ayina amazzi mu kamwa oba nga atadde ekintu ekizitowa ku lulimi amazima dduka za mbwa genda obe nga tusobola okwekebeza bajja nku Reagan tukebere kuba tukebera tujjanjaba ampuliza omulungi bw'otandika okuwulira nga otabuddwa obwongo tebuli settled nga buli awo obuwunga amazima kibaita confusion mind confusion oba brain confusion yangu wazambwa tukebere tukekase lwabe emisuwa giyiniridde gitya bw'onoobanga otandise okubeera nga oyagala owunga owulira kamungulizo buli kaseera jja ofuna lukamungulizo olukuluma buli kaseera omanya emisuwa gyogenda ku bwongo amagitandise okuba nti gibanja gitandise okuba gizigama gitandise okuba nti girimu ebifetete ebigenda okuba nti yemu ku miiza eyo egenda okuleta stroke okuwulira nga buli kaseera okoowa obwongootera olunaku lwama noba nga osiba olinga omukube amazima obwongo nga bwe bukwatiddwako ndi ku kitundu kya central nervous system amazima oba osobola okuba nga odduka nojja nitukebera tulina ebyuma ebyo byenekakasa obulungi ebikebera buli musuwa gwonna n'akasuwa akatono akasembayo ne tumanya era naawe n'olaba kala yaako efuukanye senga emisuwa gitandika okuddugaalirira muli munda omanya waliwo omusaayi gutandisa okukwatirira ogutatambuza bulungi mbeera naye nga kiva ku ki abantu abamu mwafuuka abalangira n'abambejja mubyendya nga gwe butto amazima olufuula ekyokulya obulala namunga bunywi nga

0: Ekule leo muntu wabulijo, wabule nyo, mwenyewanyi wana chatuliriza. Banda fawai mteni webatulese na tira musawe yokubiri. Tuina bitugeno kuangalo kubandi tuwete gereza musawe eno. Aba Amerika, naba Irani mwebati webali. Buli omaru uza kuchoge na kukutaka. Aba Irani baga manti wabana fitubarumi mwa kukutaka wano tulabe. Butuna achikula na Amerika achiro uzako. Ebe bitugeno kuangalo kula musawe na yokubiri. Ebya NUP na biyo tuubiri na... Atine vye Changwanzi Nyabasi Sinka, Nyabasama be South Africa Abasi Singa ngabali na wagizi wa chibina cha NUP Munangi Nyabasi Sinka nye Agenda bawa sente hey. Sente weku begonza hey, Dr. Chinunu Abanduwa kuleku sente Mbobane sente te
1: Mbutofu mbobu Mbobu mkana we katumba ngenyimba za imane ziyera vireda Katumba bile kasode katumba ngaziko kurukoka
0: Dr. Chimanyi nti NC efugiwa na sente
1: Na chika kasa Koja wangu mru unji umkugu wafen na chika kasa
0: NC efugiwa na sente
1: Chitofu
0: Wabalabye
1: Nabalabye
0: Agenda ba poketi mane bade waka
1: Bili bili bo zoba sakeda musawo
0: So bade waka
1: Nene ne mtowa umita abas Basi ni sada musawo basi ni namukati
0: Winayali yu
1: Umita abas chiyaga
0: Na ya yamba
1: de gundi. Kato hini tuzika u.
0: Juli kumande. Na ya yamba de gundi ofu.
1: Mkutide. Alisiri ya sinyo. Ewa na mungu watu
0: sasi. Kale, yutukeno kuleba musawe na Dr. Tukwaniliza. Ya Professor Dr. Katumba Huseni Jaji Wahabo.
1: Masawa.
0: Okuwa kuruwe usabala. Kati, banayuganda babo baja njabe.
1: Mbaraka lafi kusebo kojange, mkugu wafe. Otukola bulungi ni management ya palo mwena na mwabauliriza. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mkade wangi wa sewa na wanyabu. Tuwa kalanga mulibaramu. Mwuzi bulungi na dala inside story. Mwa inside story sewa tuweka kubunkenki. Kuhire mwofisi ya fe. Ngatuli la uoko na hati ulimuwa wako ni saidi. Bana yukana bafuna wa saidi ziba wakira. Ngabu wala wakina lemu, nopo, dipi. Na hene dipi ino za sana uyo. Na hawa lala kwe watu ngabu umayi. Nafa wataina bivina. Kakati na wano inside story. Fetubele yungatuwa ga. Timu Irani, timu Amerika, timu lasa tuberao. Sera vila, techinyuma na eka anchogele da, basi nga batero kumbuza. Tiringa tuchatula inye ilasa, nubaga kutegele vya
0: putinu. Kewali waka, wakona.
1: Wakona.
0: Nyinga ina kuzapote ni babande bamuli bubi.
1: Bamuli simalonji. Abandi yo bubi, special man ya kuchewa usawala, pastor, mubade mumbuza nyunga. Nange nere vila ngoo mutonde, atenga nange saidi yo jendinyo. Nairando zechiroche chino chava sajja wa Irani na wa Amerika tisawa Allah wa chitiwa tisawa kumanga Irani utakakasizamu nsio na tijewade kwa atiride nsizo nezi singa tukava mafuta bulichimwe vitu vyo nabili nye katia wabuliza Uganda John Tepsa chini kwa nukuchevu sabala ne mkono tina uduwa lilo tata pita designer wangu ulio tia mkama wangu mwenaba uliza inside store wa jagali nyo baraka lafiku nimba janja wanga mbagamba nchimanyi ebyenfo na sibirungi okusinzira ikono minga bwimiride nabana abakwakula ntalu abatu yisiza sibirungi muri baba abampuliriza bobo uliza ngo mayintu ino buzibo bwa infection zikulemeddeko olino buzibo ulcers zikulemeddeko olino buzibo pressure high blood pressure eri waguru olino buzibo prostate enlargement kamba kole ofiga nga yemu bobo lina mu ekizike emitwalo etaano bwemaliza programu ya leero isungenda ziba wa kuba akasimu moze wali bo wenaliza tisizo akuletele dwaliro mu office yo una woli hemba design nange bara kalafi ko unako lwale na kuzo mwezi nga abili okwo musanvu kubanga byenfuna sibiri nyina abantu mwe stress police zero waguru abantu mwe nobuzi wa diabetes sukali ali waguru alemede wao twabagamba sukali ya kamaguru omuntu enda mulwadde wa sukali chiti wa diabetes ogenda okulaba nga obwe butandisa okukala ogenda okulaba nga otandisa okusiiba olususu ebigere bikubabuukirira abampuliriza owulira omanyi gakuweddemu kakati gwampuliriza nga olina ebikuwadde ekisuka mu kimu ngaomanyi nti olina mwaka senteko era esimungenda gibayo whatsapp zokotekako nebbaluwa zo ogenda kukola emitwalo etaano naye kyaleero kyokka nsaala nkuyambe nkweze first dose mu full dose
0: mitwalo etaano
1: olunaku olwaleero kubirwadde ulcers, diabetes, pressure. Kwa chizibu nyo kwa wane sukari, nga tuina pressure. Chizibu nyo kwa wane pressure, haba mpweza nga tuina ulcers. Umanye ndwade ndazile ite ndwade ndala mubiri. Katuwalua ulizo mchala nga yenu buziwa human imbalance. bulisera chona wadingana musonga ate afuna aichingi abampuliriza si wanyo wansi omugongo gukuluma te gusala kabunja abampuliriza ofuluma bukiringi ezo alusazi abaina ze pyroze wansi testa kozi mwabachala mukuchala bwamwe abampuliriza ngwe nawo busundo sundo abulunja abampuliriza obo obuzi wa infection ze za mayi yomwami nafuna passes abachala mfuna discharge katikosa chance onakulwalira uuliriza mwe namuuliriza wana Peter designer wange nga go kulembedde funa emitwale etano tukole delivery era we maliza program ngeragera mu office ya kudwali yange okuba akasimu tukuweze dagala unja bampuliza
0: soko bawe namba kubateka sente
1: barakalafi kubateka sente barakalafi ko atengere na WhatsApp eri 0752 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 3712 moze amvuga driver wange boda boda man akulete dakoba ngoli area Kampala ate chance ero abali kumpene Kampala n'emirirano nga siwala nnyo nga tosuka Kampala wano ku William tosuka na Kasero tosuka mu ndeba abampuliriza togenda kusasula transport ngenda mu kusasulira nsa Allah nuzamuliza bulungi nange chemba desire kubanga ate ndi muuliza nnyo na down side sole banga lyonna atenga nange njagala nnyo abantu bange ekirabo na Uganda abampuliza mu manyizo ogenda ku malwali okakaseda leje ngenda wa doctor katiza wamaze emyaka 2.5 kuchebu sabula ngo bizanjabira paka zonna go na bolinyo mu kazide na wasana ofira mu kusero kaze ekide busabala gwampuliza no buza boda boda mani wonna woli no olane woli mukono nonga ngenda kuchebu sabula wa doctor Katumba Hussein dolita Uganda joint wa doctor Katumba aliranyo hoteli Luombo kizibu nnyo boda boda mani ngati pamanyo wange bwala kadhafi kwa mampuliza chabu vunanzi wangu mampuliza anga tata wisa unafikira mkapira ngamba mtende muka kasada mampuliza chabu vunanzi wanga sukari afuse sukari isawa zilo wake wede ni waga nisiko zitansuko kwa feri ya gufu iso kumokumu utanse kufu isa musai ato inobuzi wabu nene nyo kumu gongo gukuruma tegusa lako kati ufune nkalamate yu omuta wana ulunja vampuliza ufuruma bukiri bandanga abantu mufuruma ubi omutu wabuli ya mera balunja vampuliza kwa hata ibatu yobili ubiwumbe voti olabi wabuli ya mere na wabuli ya chitono nyongo liye chibatu chimu olie mirundi ya satu echitegeza olie mbatu satu bulirunako chofuruma ufuruma chitono nofra chibaita detox inizi nowera abanogo wafuiru muko gunye chivundu owera onaka makaku unye nyo no sasira aje tigosula na ye mchala umutufa alimu buzibu unene nyomuko kukufa muka machivundu chedili ama mtu kano kumiuke mima nenge chikumiuse ni machiva mulubuto haba mpuliriza mwini nazigadi nuba ango lubuto linga kagoma saidi emu wajentu yukufu mitawano kukawagulu wa mabele haba mpuliriza wabama chana tango kudingana musonga wabama mami amanyi nika kugwena mudala ngamba kubuto hindi onyede bulibikawa nebitakawa neto ina muandika nigusa bulunja abampuliriza kati yebyo nebyo soko okolecho waita detoxins obuchafu mubiri obukujide mu lubuto jango gwe chwajita kafuru ya mitwale ebiri jango gwe immune booster bulunja abampuliriza yakakasonyo chano cha national drug authority ya mitwale ebiri bulunja abampuliriza jango tukwe mani to pass ne kati matona gula dagale mitwale ebiri ebiri tukwela kutela mu immune booster ku mitwale oje 5 bubo ulirizo na ku lwalero chikoma lero kuva lero sawe emu zemba nyuse mba ngenda waka ina dole ya fetugula usawe emu chitundu tugula usabiri abalunja bampuliza abanywe sigala no mwenge bila gala gala bintu ya energy mbikendeze ila unayo fune mitwale etano wegala kuva ku sigala wegala kuva ku njaga mwenge ugunywa sigala akulemeddeko era kwata nayo mitwale etano nako lwalero tukweleza dagala una uli abalunja bampuliza esimu nje bawa abalunja bampuliza sendo sendika ku simu nebo buzina mu office yo nja kuandika manje kwa kolele city yo boda boda mani akusangawo akulete dagala munja bampuliza bana itwe janja tenga tukozesa obutonde abantu mufunye cancer wa kidney abantu mufunye cancer wa liver abantu mufunye ezibo kino mwina cancer wa musai cancer wa prostate bintu ntu betukozesa bitali kumutenda munja bampuliza kati omuko kuja jawabo towadde kudibwamu kwamwe funa ka center ko inshallah tukusindikira dagala unako olwaliro era tujja kusika tujanja wanga bulijjo kwa buli unako fetoberawo tetuna na kutakola tuna weekend ya ulunja pampuliriza
0: we namba
1: ubaraka lafi ku kama we namba basibule mukanyomero ka fakabi obulamu wano esimu eri 0 3 2 0 3 2
0: asatu mu 2
1: nsambu mwemu
0: 10
1: nemu
0: kumi nem
1: musambu musambu biri
0: zum sam samvu biri
1: asatu mubiri
0: asatu mubiri
1: musambu mwemu
0: sam mwemu
1: kumi nemu
0: kumi nemu
1: oba musambu tano biri
0: zum sam tano biri
1: asatu mubiri
0: asatu mubiri
1: musambu mwemu
0: sam mwemu
1: kumi nemu
0: kumi nemu
1: musambu tano biri
0: zum samvu tano biri
1: asatu mubiri
0: asatu mubiri
1: musambu mwemu
0: sam mwemu
1: kumi nemu
0: kumi nemu
1: musambu musambu biri
0: zum sam sam biri
1: asatu mubiri
0: asatu mubiri
1: musambu mwemu
0: sam mwemu
1: kumi nemu
0: kumi nemu
1: musambu tano biri asatu mubiri musambu mwemu kumi nemu kamba sibule abagala deliver unako lwaliro baraka lafi kumbadizayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: inside story inside story ensonga yomunda tukutambuse siona mupanga tono nyo amuride no kweke ninyi ensonga ensonga sema songa mu program the inside story ensonga yomunda ikutusibwako
3: MTN everywhere you go.
0: Alright, pale FM, ekule rumu ntu wabulijo, ocha tukoze bulunja atugobirira, MTN natiba tulesi musawe na yokubiri, okuba kubitungero kubanti itutegera, tusosi netuda Kampala, Uganda, nate okubulira ebiriwo, okusoka. Bana Uganda, ababadde echankwanzi, abava South Africa, ngabadu sobuzibu obwaliyo, babadde echankwanzi okumala wiki sibiri na ambirira, abala bikanga batu usekuntiko yente kateka zinozo na ilango kusinza kumaulida agariwa bala bikanga bamaliriza ilanga omugenyi mulindo goba dibali nze simulala jeno Yoweri Kaguta Museveni abasisi nkanye unako uluise nadamu na ababu uze chibuzo ntibanange bana Uganda chiachi batu wale weruwe gwanga nemuleke gwanga edunji amatu obutanga Uganda nemugenda mwami Museveni akozesezza olugero olwa nantabulirwa yasabala bwa bumba bamugamba nti lyato kuolibwa lya bumba nga yagamba nti aya tunalaba nga tutuuseeyo lituukeeri wakati mu mazzi nga likola ki kakati agenti bulijjo mbagamba bannaye dine gwanga lemulaba ddungi matabuta omuntu ngova mu Uganda ng'ogenda kukyeyo liyale abali Dubai Sam Mwaya Museveni akubuza ekibuzo kidanga muri yali kiki kya kutwala Dubai. Aboliza pale FM manji muri kata. Kiki dale kya batwala Dubai ekata. Kata abali Kuwait mu. Dabe bizuka bya Jordan. Kiki kya batwala Kuwait. Mwaya Museveni azemu na wane gwanga lino na gama anti matabuta. Norwegian na Uganda nti mudde mukomye ekyo ekyo kusula we gwanga ne mugende bweru kubange gwanga matabuta na gama nti byatuse ku baba de South Africa byebyo bulijjo byabagamba na bagama nti nanta bulirirwa nti bwagana okumpuliriza ne bagama nti Uganda matabuta kakati mulabe bizibu ne kale mukulekeyo kati mukomyewo bwenyigire mu byo bulimi mufune sende za PDM mutwale gwanga maso jeno Museveni bwatu byagambye eranga mpuliriza byawe chawe dedda abasama Nagala baita basama, basama wajeri mudesemba, bano siba sama. Banansiba na bamaze wiki sibiri. Government esimye, egenda bao buli omu milioni biri. Bagenda bao pocket money. Kubanga jukira antibawa kumao, mbiro mbiro, jali misinde. Kati government etegezeza, buli kimu kiwedde, bagenda bao ayo milioni biri biri. Abadde ku muchaka muchaka, echankwanzi, zigenda kuba milioni biri biri. Bule mwade wakanga pocket money. Baguro mugati baba kuliseyo. Hey, baguro mugati baba kuliseyo milioni biri biri. Ezo zeba genena zote tumanyi. Bagenda kuvayo kutandika dine endo za very soon. Kubanga biawe demu kulembezi ya basibu de. Milioni zigena kuba biri biri. Baba deba kulachi. Baba deba basumiso kwa gali guangali yawe. Iranti banji bagenzo kuvayo nga baga manti jeno Yoweri Kaguta Museveni juu. Museveni juu. Yadenga bari bo gira bila langa bachi alieri. Museveni juu. Enyimbe zimu wana buli joba ziimba. Ne bagenzo kuhuzika nga bagenda kubawa milioni biri biri. Bole abadde kumuchaka mchaka echankwanzi. Milioni zigenda kuba biri biri. Bade wakano mugati. Ate gwali nya. bambage ndo kuveno gwa ngomi satu kati gwa kakaga kasambu. Echila la jeno Museveni yeye amye agenda bate lawo billions zibili zigene musako bagenda bakulira sako nga ajitademu obumbi bubiri bali bameka lukumi mwa satu okusoka milioni bilibili temutani kugawanya mumanyi buli omuza agenda okufuna milioni bilibili teziri kuziri bilioni ebiri bilioni bili za sako za kwekulakulanya zino milioni bili za kudda wakana kavera nga bavudde ekyankwanzi kubanga banji South Africa baduse misinde tebalina kye bavuddeyo nakyo bakazi batu ne basajja batu bakubanda nabi abasinga bakulukulu kubanze nalabye obubi nagenze okulaba nga abantu abasinga bavudde South Africa bati botunula abali Dubai ogenda okulaba nga emyaka banaga mambalumbi nendo zira kyekyo nagenze okulaba nga abantu abasinga badde wana ekyankwanzi nga bakulukulu muko alisira basi naye kale ati omuntu babeera ku eyo fulo ebiseera ebisinga babeera bamusuubidde okudda n'akaveera ewaka era Museveni ndowooza yategedde nti bajja kubasuubira okuba n'akaveera kwe kuba wa milioni bbiri buli omu kakati gavumenti okuyita musaba minisita Robinah Nabbanja abategeeza nti kasokete nga Uganda ekola evacuation kuba nansi okubata asabali mu buzibu eno ekyasingiridde okubeera ennene era n'ategeeza nti mu kaseera kano gavumenti ekiriko nnyo eyina enteekateeka zeeriko okulaba ng'eno n'abannayuganda bali stranded munda mu ggwanga nate eriyitibwa erya Cambodia tutegedde nti gavumenti eteekateeka nakyo okikolako bannayuganda 1,525 be bali identified bali stranded and stuck wali muna mugwange tibera Cambodia government inatenzo ogenda masuno kubanti ekikolako esubulu kubanti munnange nate bakimayo nabo basubulu kulabika nti akaseera kano bakomawo okwabo bwe so embera bwetu bweri ababadde kyankwanzi kumuchaka muchaka tibaviridde yawo bagenda kukolebwa sako ya bilioni bili zitekebwemu atenga ne take back home akavera kani mu milioni bili jeno Museveni kasubudde okulabika nti munnange abawadde nga bakomawo bwekityo bwekiri pale FM.

0: zo anyonyole afunya omukisa ebimu abade tana binyonyola wano minister Fred Byamukama na yingirawo nauliriza nga buli omwayagala abanyonyole racho mwali mukola draft yokola olugudo runo design yali ndala atene mucho sa design ndala ba contractor sente mwali mwasaba westi katate tulaba sente ntono so tugenze okulaba nga amawulire ate minister Fred Byamukama gatwa nga ategeeza nti munange nno mulaba nti nzize kikeerezi munsonyiwe muko mumanyi lero ramande tubayo ne cabinet minister manya meetingi baba ne meeting yaba ministers ate munawe yafiridwa tatawe minister munne amumyuka so yensonga rachi aluddeyo naye no mubyayogedde era ono ategeezezza nti amachaga leero mbadde sinajja wano mu komiti eno omukulembeze w'eggwanga nga tampeereza ebbaluwa munnange ebbaluwa eno nga eriko aba injiniya mukaaga abagobeddwa okuva mu ministry yange era nga ne bwe njogerera abamu ku bamiba injiniya abagobeddwa be bamu ku baana abatudde ku eno entebe esookera ddala huhu omutima neguloka gwewanika ba injiniya tugenze okulaba abamu batandise okusumululaawo obucupa bw'amazzi babunywa bazisimula bwe zikala batandise okufuna bucayi okuva bwe batudde bwe babuuza ebibuuzo nga bali contented nga batudde boogera bye boogera banyonyola bye banyonyola naye ng'olaba bali wamu naye minisita mukama wabe kasita amaze okukawangamula n'agamba waliwo ba minisita ba injiniya mukaaga abagobeddwa atera nga abagobeddwa beba mukubano abali wano abatudde ku front seat tugenze okulaba nga omwomu yafuluma ne batuuka n'otuuzo ne batandika okufuna obufuufufu akafubo kaba injiniya oba kale abakungu okuva mu ministry eyo naye nga bali kumpi netoyi omanyi ebizimbe nga bolaba paalamenti n'oba otudde kumpi netoyileto yinza awulira akasuka givaamu nga bafulumyemuko batandise okwogera obwamaama bakuba amasimu naye munnange ono akabatemye ate mwanattu n'agaana okwogera amannya ago newankubadde nga chair owakakiiko kano omukulu mwine mpaka ng'ali wamu ne ababaka bamugambye kati tumala budde bwaffe kiwano nga n'abantu betukunya batugamba ebintu ebitali bituufu batubuzaabuza be bamu ku bagobeddwa ekitegeeza ne mu ministry babadde bakola majaani tubuulira amannya gaabwe tumale na tuleme kumala budde bwabwe budde bwaffe nga tuli nabo minister minister naagana naagamba nanti nange ebbaluwa empeereddwa mbadde sinagisoma mu mannya matuufu oba sinamanya mannya malumu bennyini abagobeddwa naye nga nze ngamba twandibimalidde eri mu ministry yaffe ebyentambula era wano okufuna ku buweerero bano badde baagala ababagobe babaatuukiriza amannya babagobe bambi ng'olaba abaami abakulu abakyala abakulu ab'obuvunaanyizibwa nga bazisiimuula bwe zikala ab'obukaaya nga tebajjayo na butambaala bakozesa bukaaya ab'obutambaala bala abayina zine enviiri abayina wigi nga tayina katambala abola okukozesa wigi yesiimuula entuuyo omanyi ti ekitegeezo kwatuukiriza mulwatu nga nebbaluwa oze kubaako byonyonyola ng'ate bakugamba bagobedde eno nga n'erinnya lyo lyogerwa maaso ga kamera omulujjudde lwonna kyennyamizaamu naye nga munnange weebityo we bibadde era nga njagala okutegeeza nti amakya ga leero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agobeba injiniya abalala mukaaga kikwate abalala kitegeeza waliwo abalala abagobwa abaali bagobwako era bagobwa abalala mukaaga okuva mu ministry y'ebyentambula era ng'entabwe eva kubanga beenyigira mu mivuyo egy'okukola enguudo eziwerako mu ggwanga omuli Rab Segan PG Expressway Mitia na Movende Road Fort Potrone endala era nga zino zikute ebbanga ddene nga teziggwa bukyanga zitandika nga bwe mbagambyeko nti oluguudo olwa Busega olwo balusimbiddeko nnyo ddala essira era yabadde kalumanywera okubanga minisita okwewozaako nti ba injiniya be bakola kasobo be bakira ku mirimu kimuwaliriza ayogere n'ebyo oluguudo luno naddala olw'e Busega luno lwali luyina kuggwanga ennaku zoozalirwa luno oluguudo lwali luyina okubanga luggwa mu mwezi gwa lwali luyina okuggwa mu mwezi mumwezi ogwa December omwaka ogujja omwaka ogwa 2028 nenga newe togerera enguudo zino zo tezinabaako wabadde kyokka ate nga gavumenti esasula ssente okulaba nga enguudo zino zitambula nga bwe zirina okutambula. Jukira bano bye bakola biba bafiiriza gavumenti ensimbi ennyingi. Oluguudo luno lwali lulina okutandika mu mwaka gwa 2019 musonyiwemu. Lwali lulina kutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'11 November 2019 era ng'okusinziira nga bwe bakibala nga lulina okuggwa ng'ennaku z'omwezi 3 December omwaka 2028. Naye ne bw'otunula ekyamazima okusinziira ku nkola eriwo obutuuka ku luguudo luno n'ebitundu 5 ku buli 10 tebiwera biringa ebitundu ana musanvu ku buli 10 ekyebuuzibwa bano babaddenga bakola ki era bano bateereddwa ku nninga nga bwe nkunyonnyodde. Omuwendo gwa bano abagobeddwa omukaaga si be bokka nga bwe nkugambye. Omuwendo guno oba bano abagobeddwa abatanategerekeka nk'omanyoga mannya gaabwe n'ekyemmanyi maasawo bajja kubanga bagatugamba. Begase ku bakozi abalala abana abayimirizibwa gye buvuddeko era omukulembeze w'eggwanga bwe yali yeekebejja alipoota eya kaliisoliiso wa gavumenti yatunulanga waliwo ebitazze bulungi nga ba injiniya beenyigira mivuyo egy'okutambuza emirimu kasoobo ate nga buli kimu ekyetaagisa waliwo ekiri. Bano nno abayimirizibwa abana abeegase ku bano omukaaga kwe kwali omutesitesi omukulu mu ministry eno omukulu Waiswa Bageya ne ba engineer basatu okwali Edwin Raymond Chiyaga kwali ko Dickens ahasimbibwe ne Patrick Mulema iranga bano begase kwabo abana abasa amukaga abagobeddwa kitegeeza kati mu ministry bantu 10 ba engineer nga kwe kuli n'omutesitesi omukulu abagobeddwa ne batekebwa ebbali ng'entabwe eva ku mivuyo ejavira ku luguudo luno olw'ebusega okubanga lutambula kasoobo nga ne jabuli eno babadde basuubira ekitinya nnyo nga lulirina kubeera nga ku 8 ku buli 10. Minisita w'emitambula Fred Byamukama ono nno yabyogeredde mu kakiiko nga bwe mbagambye ak'ebyenzimba ono natanya ensonga ziviriddeko enguudo ezisoba 20 okubanga teziggwa nga zitambula kasoobo. Ategeezezza akakiiko nti ministry gyakulembera ejjuddemu na mujinga mungi era ng'ono na mujinga yeetaaga okuggibwamu oba okujjanjaba amangu nnyo nga tebulingi kiwundu tekinnasamba ddagala era ensonga lwaki omukulembeze bwe yeekenneenya gye buvuddeko alipoota eya kaliisoliiso wa gavumenti yalabanga emivuyo mingi oboolyawo sinakindi ndowooza oba olaba oba yensonga lwaki baamulonze. Jukumu temwerabira nti ministry eno ebadde ekulemberwa kati minister avunaanyizibwa ku bakozi aba gavumenti era ng'ono ye yali minister Jeno Katumba Wamala ye yali minister omujjuvu owa ministry ne ya Works and Transport nga minister Fred Byamukama ye mumyuka we ne kati bwe twogerera ndowooza ono bamutadde akwasaganya abakozi ba gavumenti ono ne bamuleeta akibeeremu balabe nga baggusa emirimu. Ono agambye oluvannyuma lw'okubanga omukulu yeekebejja kachicha yenna ali mu ministry eno ensonga lwaki yasazeewo olunaku olwaleero n'amukwanga ekibaluwa oba ekiwandiiko ekirimu abalala omukaaga ogwo nga gwegasse ku baana be nkugambye baddeko ebbali ate munnange biba byonooneka kibatizibwa okufuna omulimu omulala. Akakiiko kano tekakomyawo era kakizudde nti enguudo ezisoba 23 endala era ze zikandaaliridde okuggwa ng'ate ssente ezisinga zeewolebwa bwewolebwa. Mukimanyi bulungi nti enguudo ezigenda maaso n'okukolebwa wano mu ggwanga ssente tuba tetuzirinanga ffe eggwanga mulabanga twewala mabanka ag'enjawulo mawanga ag'enjawulo kyokka ate ensimbi ezo we baba bazituwadde nga ffe bannayuganda jjukira ziba zirina okubeerako amagoba kati the moment omuzireeta ne muziteeka ku akawunti nga tezikola zo zizaala magoba era bwe muzikozesa ne muzikozesa obubi bo si byabwe era mamwina okuziteekayo amagoba. Olimuwuliriza mulungi mukwano gwange oli mu programu bibadde bitya mu Parliament nange omusirambugo na Magembe Joelia. Kungudo ze nkugambye ezisoba mu 23 ezisangiddwa nazo nga zaakandalirirwa okukolebwa kyokka ate ng'ensimbi gavumenti yatandika dda okusasula oba okuziweera amagoba kw'ezo ssente obuwumbi 6 ze zaali zaafuluma okukola oluguudo lwa Busega Mpigi Express era nga ssente zino banka ya African Development Bank ye yawotuwola ssente bakale yawola gavumenti eya kuno n'ejiwa obuwumbi 6 okukola oluguudo luno. Naye era oluguudo luno nga bwe nkugambye ko obuwumbi 6 we twogerera gavumenti yatandika dda ate okusasula amagoba. Oluguudo terunnaggwa nga bwe mbagambye n'ebitundu 5 ku buli 10 tebinnatuukayo bali ku bitundu 47. Naye nga kino kinyamizza ababaka ne bagamba can you imagine tulina mu kusasula mabanji magoba nga ne oluguudo terunnabaako we lubadde. So ababaka bo abatuula kakiiko kano babadde bangi kubadde kombaka wehoyi masiti asinyasi nyakato owegomba Sylvia nayebale Alex owe Bufumbira n'abalala. Bano no batadde ministry kuninga oba minister nga bamugamba ekyamazima kyennyamiza okulaba nga ensimbi ezabaweebwa okukola oluguudo olwa Mpigi Busega Mpigi Expressway kyennyamiza okulaba nga lwali mbaba wola obuwumbi 6 kyokka bwe twogerera kati ziri mu buwumbi 6-8. Kyokka ate era bwe tuddamu okwekenneenya tulaba ng'ensimbi zino zeeyongeddeko zivudde ne ku buwumbi 6-8 ziri mu buwumbi ziri mu kasekalamba mu buwumbi 2. Ekintu nno kino ye minisita alabye nga ne zino ensimbi ze boogedde entono ddala kubanga contract eyasooka oba draft gye bakola yalaga nti beetaaga obuwumbi 6 era gavumenti n'ezeewola banka eya African Development Bank n'ezijuwa gavumenti oluguudo olutandike okukolwako. Naye gye bugenze budde eyo ng'ate obuwumbi 6 bwongeddemu 8 kati wogerageranya bwongeddemu 8 kati nga bwogatagatta kali akawumbi kamu mu buwumbi akasekamu mu buwumbi 2. Munnange mukwanukula tulabye nga minisita byamukama ategeeza nti ekyaviirako ssente zino okulinnya ye design y'oluguudo okukyusibwa. Oluguudo luno lwali lwateekebwawo nga lugenda kukolebwa lutambula straight naye nga lutambulira ku lukalu naye ate okuddamu kula contract endala nga lulaga nti ate balujje ku mulamwa ku luguudo balutadde mu ntobazi nga gye luyina okuyita. Era n'agambye design y'oluguudo luno eyakyusibwa ye yaviirako okulaba nga ensimbi zeeyongerako okuva mu buwumbi 6 nezongezebwako at least akasekamu mu buwumbi 2. Ezo sente si nyingi nnyo ate okusinza ne kuba contractor batugamba imbu sente ezo zigenda kweyongeramu. Bakontractor abaali bakutte omulimu guno aba China Civil Engineering Construction Corporation be baali n'eddimu lino okwasaganya omulimu guno naye ate nno tebaakomyawo era baabagambye beetaagayo obuwumbi obulala 7. Kisobozesa oluguudo luno okugwa obulungi nga bwe mulwetaaga bannayuganda. Bavudde ku buwumbi 6 kati bwogerageranya buli obuse 2 oba ogaseeko buno obuwumbi 7 bwe beetaaga. So munnange embeera bw'etyo bw'eri naye ababaka balabidde ddala nga balinga abalyazaamaanyizibwa era bano okkakkana bagambye twetaaga okulaba nga abantu bano ba engineer 6 be baagobye tebamala wabula babagobe sibeno basiba era bano bino byonna bigenze ogenda maaso nga abasirikale ba parliament boyinza okuyita basaidi nga babayise dda basobole okukwata abo abakungu abapalapalanya ensonga ez'enjawulo. Bakwano bange nga maliriza njagala ate mategezeeko ku katini tugende ku wali mu UPC akawondo kabaka ba parliament abannakibiina kya UPC unakura lero still era nabo basisinkanye bukyanga nkola parliament mbadde ndudde okulaba ku UPC ng'etudde tulaba NRM kati ne NUP yatudde Buganda ko kasi bakyoli ko kasi n'ebirala. Naye nno munnange nga maliriza akabondo kabaka ba parliament banakibiina kya UPC bavumiridde ebigambo ebyayogeddwa banakisinde kya PLU era nga bano nga bano babadde bawagira munna UPC Dennis Adim eyeddiza entebe ya president waabwe omukulu Akena nga bagamba omukulu entebe eno kati jali akena yaino jibera mukusinzira ku bo ngabagamba ebyo byayogedde ngagamba nti ngabo banakibina kya UPC bali wamu era BTFTF okwegata ko kibina kya PLU okulabanga balwanisa obuli bwenguzi bano no bavudde ne babisamba jani babivumira ne bagamba bo te bali mabegawe era si mukulembeze waabwe bo bamanyi omuntu omu ye Jimmy Akena era kubogwe bagamba nti ye waabwe na wankuba denga mukulu ono Dennis Adim alumiriza nti ekisanja ky'omukulu ono Jimmy Akena kyagwakodda. Kati nno sabiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Yayita pulezidenti wa UPC Dennis Adim NAP yagenda ku yafeesi ya ssentebe owa PLU n'alangiriranga bo ekibinja kyabwe. Ekibinja kyabwe ekyabanna UPC beegase ku PLU era n'akakasa nti bagenda kukolera wamu okulaba nga bazza ekifaananyi kirungi ekyaggwanga lyatu Uganda. Ono no mujukira nti nga bwe mbagambye sabiti ewedde ono yayanirizibwa Ssabakunzi ow'ekisinde kino omukulu Mike Mawanda era n'amusuubiza okubanga bo ba PLU bagenda kwatira wamu bakolagane naye era bafuba okulabanga basenza mukulu Jimmy Akena owakati bamusenza akati ng'ekikere okulabanga omukulu ono Adim bayeddiza obuyinza bwe nga president ow'ekibiina. Katonda kora lero tulabyenga akabondo kababaka bano nga bakulembeddwamu Nampala w'ekibiina kya UPC mu Parliament Dr. Ewonis Apiyo Otuko beganye Adim ne bagamba bote bamumanyanga nako ng'omukulembeze waabwe era ebyo byayogera yamanyi. Bano nno balaze obutali bumativu eri ebibiina ebirala ne bagamba bannange tulina okugoberera ssemateeka tuyambe ebibiina by'obufuzi tuwangane ekitiibwa olina ekisinde ekyo kiikiri eri lwaki ovaayo oyingirira ensonga z'ekibiina ekirala nga ne ssemateeka waali ayogera nti ebibiina by'obufuzi birina okubaawo ate buli ebibiina by'obufuzi birina amateeka kwegatambulira. Mwamba musazeewo okulagana ne mukulu Adim tetukiinaako buzibu naye tubasaba ensonga za UPC muzeesonyiwe tetuli bamativu era mu bantu be banokoddeyo banokoddeyo mukulu Kabanda David nga beewuunya engeri gye yayogeramu ko ngavvoola ekibiina kyabwe ekya UPC. Mukwano gwange nga nkusibula njagala okutegeeza nti Bamukare Enterprises Uganda Limited ye hardware yagagadde kutusako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa era nga bayina buli kalonda nga bwe nkugambye seminti, mitayimbwa, njogere ki, indeke ki ky'omanyi ekizimbisibwa bano bakirina era basangibwa ku Rashid Hamis Road ne wampeo Gaza Road ojaba sangawo ku Ebusega ku Masaka Road yao nawo obujja kubangwa obasangawo wefunire byonna byoba wetaze njagala kusibula sagala kusukawo wano na yenga program Boza Imam yegenda okubanga eddako musikirize tujja kuddamu ate onakorincha insha Allah tubatuuseeko byonna ebinabaifa mu Parliament n'enteekateeka ez'okungubagira omugenzi kati Moses Ali tujja kubanga tuzibatuusako olunaku olurincha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: الحمد لله رب العالمين
2: برنامج سكولز براند كومبيتيشن
3: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا

0: omusajja takwagala oyinza okuzaala omwana n'atakuwaayo ekirabo kyonna kati mukazi n'asitukiramu n'aba nti anyiigira bbaabwe nenjukira ekigambo kimugambiddwa omuntu wa bbali tibbaawe alabika takola ki toyinza kuzaala mwana n'atakuleeterayo kalabo anofundikira nga bawoluusi omutadde ku nninga nekuzaalira omwana n'otampayo ekirabo bikibikibiki kati ogenda okulaba nga naye agenda okulaba nga omutadde kuki ku nninga fundikiraga nti nkubuulire mbutadde talaka neeruma naye nga okuluma kwa talaka kuvudde ku bigambo byewawuliriza omulala ayinza okuba omuzadde oli najja kubuuza omwana wo amala bbanga kyenga taze kkulabako akiraba nandi oluusi bwatyo ate andaba naye aluusi alwawo nti abaana ennaku zino babi nnyo kati mutima ki gwayagala okussa mu muzadde ono eri omwana we olaba nti akutte ebbomu agitadde wakati w'omwana n'omuzadde omuzadde waba takozesezza nnyo obwongo bwa waggulu nnyo ayinza okufundikira ng'akyali omwana naye ekigambo ekyamugambibwa ono eyajjira mu kifaananyi ky'okubuulirira banange abatuuliriza abalungi tuyingire amaka g'abantu nga tuli bamuzibe tugafulume nga tuli bakasiru tuyingire amaka g'abantu tuli bamuzibe tugafulume nga tuli bakasiru kansuubire nti mikwano gyaffe abalungi bajja kirowoozaako bakifumiitirizeeko
1: fiika barakallah tuyanze nyo tweyanzeege mukadde wange ebyekintu ekyo kiri filosofi kuyo olunyuma olukolosofa lungi ekigambo valentine okwetabula bakuwaddeyo kaki kamuli jasi gasidde
0: noyinza
1: okutabula bali alaba amulaga tizibampadde kino nakino nakino kana akamuli bakampadde gwe tiwamuwadde wadde kyamakaayi kale ebityo naye ekirungi oba wadde ekyokukola kakati kantandike nono ono bambi ayina obuzibu agamba sheikhe nsaba kunyambako nti omwami yandagira nti ngende ku family planning nga omulimu guweddewo kati omulimu gugwama mugambi agende mu family planning nawulirako paala eno nga bak tukigaana naga sijja kugendamu okukakana nga afunye olubuto kati omwami amugamba nti okimanyi sirina mulimu lugjeemu naga nti ate lugjeemu embeera n'omwana wange nga yalimu yeka agamba lugjeemu ekitabo ekyo olwo si lwange kubanga olwange nalugamba toluteekamu kati gwomanyi negyewalugja kuba nakuwa ssente ogende mu family planning kati abuuza obufumbo obwononese bugwawo abuuza akole ki anobe agende paka waabwe paka lwalizaala amwana kagamba ali confused omukyalo asaba buyambibwe
0: tusaba allah mumalire kusooka omwami ekikolwa kyakola kikolwa kyabulabe nnyo era bwana aba teyegendereza mu maaso eyayinza okukaaba olwekikolo kino kyayagala kyasindiikiriza omukyala okukola omukyala mu bintu allah tabaraka wataala byatunyonyola mu qurani yagamba nga temula baana lwakweraliikirira mbeera byanfuna oba omwana agenda kulyaki omwana agenda kusoma atya omwana agenda kukola ki temuttanga baana olw'ekigendererwa ekyo wala taktulu auladakum min imlaq temuttanga baana temutemulanga baana olw'okutya obwavu nahnu naruzukuhum fe abagabirira abaana abo

0: fe abagabiri na abana abo waiyaho namwe abazadde ababana kati umuzadde na abo muntu ari mu mbere fanana konge yomichara omwami kyagamba tokikkiriza n'olunaku n'olumu okukikola ekyokujjamu ki olubuto bwonajjamu olubuto tomanya Allah tabaraka wataala atayinza okussa mu kigezo ekinene ennyo n'oba nga mu duniya toliddamu okufuna kye bayita mwana ng'ejjo badde nalisi nalimu lyokka kati ekyo ekizibu obojja kusigala nakyo ennaku ojja kusigala nayo paka lw'oliva mu duniya nga wejjusoga nti singanfuna kumwana singankola bwenti bameka abasula ekiro kiramba nga balajanira Allah kuba bazadde bameka
1: wallahi bangi
0: abamu babisaamu ensimbi neyeebakira n'agenda mu mawanga ag'ebweru nga anoonya ngeri ki gy'ayinza kufuna mwana abamu bagenda nakukaaba naakanoonya essente ngende kukaaba negayirire ku Allah nanga ngabirire ku ssente omwana kirabo akirabo Allah tabaraka wataala yakiyita kirabo yahabu liman yasha inatha mpe ekirabo eri oyo gwembanjagadde nemuwa omwana abaana b'obuwala abamu nembawa abaana b'obulenzi oba nentobeka nenkuwa b'obuwala nenkuwa nabaki wayajalu man yasha aqima naafuula oyo gwaba ayagadde omugumba

0: budget banji nti omutwalo guno gwe bakuwa date gu costinga bulambu abana bali no gano omutwalo yeah. So si gamanti buli musirikala aliyenguzi wali abazigana wali abazitwala na yenga chiri nyo kuona ajiwaddeyo kubanga ajaye setinze nti alino kuwayo sent so obuzibuli kwabo abaziwayo abasinga
1: one yesetinga nti alino kuwayo sente baukana batyano musirikale yesetinze nti wachiri nino kudayo na akantu
0: tebaukana chovola bengambi nti eteka likwata bameka
1: babiri
0: bombi ajiwaddeyo no yakozechi bona tebaukana kubanga chiri mu bwongo bwabo
1: atuli nalo tulaba horosi emotoka zino ezitambuza abana nga kuliko nebigambe biraga nti emotoka ino kutwala abantu
0: 12
1: ne notukanga emotoka bagitisemu abana 27 eteka lino eryo kulambika muwendo gwino gena motoka likola ku bantu bakulu oba
0: likola ku muntu eteka likola ku muntu
1: bwe muba mubala nti mugenda mu abantu 14 mubala bantu ki bantu batya bwe mugira
0: likola ku muntu kastabera nti muntu alina obulamu omwana alina obulamu no muntu omukulu abera alina obulamu so eteka likola ku muntu eteka lyo actually likola ku muntu terikola ku bana bato oba ku bantu bakulu likola ku muntu kastabera nti muntu assa alina obulamu abera muntu ato baba kugamba no kugamba nti nebo abera baby toli supposed must lango ovuga ali supposed kutula muntebe ye kati aha
1: kulungamya chi koyinzo ko kulungamya eri abavuga zine motoka okunonga kota de na masomero naddala abatambuza abana okubano ne wakano kubaza kusomero
0: kati no chengambye nti ensonga yabyokwerinde eno ya kukwatira wamu kubanga tesola gama anti katiengeri jebatu wa oba osi traffic chemtai kukubo kote kugenda kubera kumenjiba mateka obuvunanzibwa bwa fefe na okubanti buli omu akole chuchari no kola o contributing akunsonga yebio kweri nda ntinze bwembera driver ndina kola chi kale nze kale kambere ne driving permit yange bwemba mvuga kansibwa musipi kame kingeshu wanti steka mwekisesi kame kingeshu wanti matuka yangeri ni good condition ni mvuge wachidi akabenji kagendo kubela unaenga sinze ntikabe adewo olwe kube bi ntikabe adewo olwe bitala okufa ntikabe adewo na yenga sani sigwe kati buli omu bwa nakola obuvunanizibwa bwe owa traffic nakola obugwe gwe driver nawe kolo uwe nawe passenger gwe bapakira
1: Gwalinye motoka
0: nawe kolo uwo gamenti nina kutula kuntebe yangi racho kiliza neba kupakira ngalu munda atengo ugenda kuwayo sentezo
1: abogira kuba baita balu gezi mu taxi
0: kati obulamu bwa mwete mbalili de na ye bovona nisipa wabuli muntu gwe passenger gwe driver nawe oli mu motoka rede nga bali mukongera ko omuntu nga okimanyi bulungi space yewedde ogamba se conductor nze wano tewali space sirina gye nkola
1: nga bagamba fuluma
0: nga fuluma taxi endala gye ziri
1: eddembe lyange libateririnyiddwa
0: nga fuluma so olina okuba nti buli muntu aplayinga obuvunaanyizibwa bwe owa boda aba boda notika abana munana
1: Garune botuziza mayembe.
0: Nawe notula eno kutanka nga tosobola na kutunula mundabirwamu. Kubanga botuka kati bagena ne batula wano kutanka nga atunula butunuzi mu maso. Tasobola kutunula mundabirwamu eno ntichiche chimve mabega. Ngene waliwa iso banida. Kati newesanga nga obulamu bwe buli mu matiga naye ate n'abaana bano basitudde abali innocent. Then nawe omuzadde okimanyi bulungi nti owa boda Tom alina abaana batwala babiri naye ate nawe n'omugamba nti nange owange nja mwongerako babeere bana
1: nja kuwaayo akantu
0: n'okimanya bulungi nti boda atwala abaana omwana w'okusomero atiika abaana bana nawe n'okkiriza owaatule ku piki eyo so buvunaanyizibwa bwaffe fenna muzadde owa boda n'owa traffic ku kkubo owa boda akuyitako atya ngaatisa abaana bana nawe n'omulaka n'akola ki

nazo zaali ku mirembe gino bwe giti nagyo nezituuka ne zifa nebwe kityo okufa Allah yakukola nga buli muntu yenna buli kintu kyonna ekiyina okussa kullu nafsin dha'iqatul maut kiyina okubeera nga kifa naye tuleme kufuula kufa kw'abantu abamu ate embeera y'okubeera nga tukyankalanya n'okwonoona abasigadde nga bakyali balamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abafiiriddwa mu mbeera bwe zityo Allah abiringa abagumya abobugumikiriza ate n'abakyali abalwadde Allahumma rzukuhum sihhata wal afiya tusaba Allah ekitiibwa abawe obulamu obulungi n'okubeera nga bonya embeera zibalimu abawezi baffe abalungi akupaal FM olunaku nga tumanyi lubeera lwa bbalaza era nga tuli mu kiro ekikeesa nnaku z'omwezi musanvu mu mwezi ogwa Safar oba omwezi okwokubiri mu mbala yaffe n'ey'obusiraamu twebaza Allah nti nze naawe tuli mu abo abajulizi Allah baataddewo ku nsi kuno nga tukyaliwo nga tulaba ebigenda mu maaso omusoma gw'omulamu gwaffe ogwaleero biiznillahi taala tujja kutunuulirako katono ku mbeera ku mpisa z'okulambula abalwadde nkkirize tutambulira awonaku olwaleero era nga tuleese ensonga eyo lwakuyitirira kwa bulwadde Allah subhanahu wa ta'ala kwatugeseza nabo mu mulembe guno wa mu mbeera zino lashaka tewali kubusabusa nti obulwadde kimu ku bigezo Allah subhanahu wa ta'ala byawa nabyo abantu mu mbeera ez'enjawulo obulwadde busobola okujja nga kyengera eri omwana adamu nga Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okuyisiza abeerenga omuntu oyo amukyusa obulamu bwe n'embeera ze waliyo abantu Allah baalwaziza n'afa mu bulwadde nga mutuufu afunye azza eri Allah subhanahu wa ta'ala yali amanyi agenda Allah n'amwongera omukisa omuntu n'akyusa ebintu byonna bye yali akola nga Allah tabyagala waliwo abadde engulu n'ava mu riba nadde engulu n'ava mu biki n'ava mu kubba n'ava mu kukola ki n'akakasa nti mutuufu nkomyeyo badde ngenda ebwo obulwadde busobola okubeera nga kyengera eri omwana adamu kyovulaba nti abantu abamu bwabeera omulwadde bingi byakyukako mu bulamu bwe mu mbeera ze n'osanga omuntu nga adhikaari yali munafu mu adhikaari naye zaafuuse part of his life kimu ku bulamu bwe nga adhikaari ezo zimwanguyira okubeera nga atendereza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bwe budde bwokka bwafunye n'asobwa eri Allah subhanahu wa ta'ala abadde awangaala embeera ze mu kuyiriba kuddawanudde eri budakiika siina budde tujja kunfuna tolina wangizi gyoyinza kunsangamu byoyagala bimbuulire ku whatsapp byoyagala nkubira essimu ze siina nakadde katulakawo ku ttaka ki naye Allah n'agenda mu obulwadde nga byonna byabadde atambula byabadde akola byonsikira nga bitambula naye ng'ate ye mulwadde takyasobola kutambula bwe kityo kisobola okuba ekyengera kyali omuntu Allah n'amukwatamu n'asobola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mu mbeera y'omuzzi eri gyali qahran mu bukase oba mu mbeera y'okukaka nga bulwadde bwe bugenda omukomyawo atereere n'okutegeera mu mbeera endala nti bw'otabeerawo ate ensi esigala etambula ly abantu abamu nga mu mbeera zonna alaba bwaba taliiwo oyinza okulowooza ebisigadde byonna bijja kufa n'ofuna obulwadde nawe niweebuulirira mu mutuufu leero ntegedde nti Allah nsobola oba Allah tusobola kati busobola okujja mu mbeera bwe zityo ng'ate mwana we tukyengera eri omwana adamu mbeera ez'enjawulo obulwadde busobola okujja ku mwana adamu nga kibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera nga abonereza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala beeri atumiza ku mulembe gwa Musa abasajja abo Allah yagamba nti farusalna alayhim الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا في الأرض موتوس كما دي جدي الله سبحانه باتو كاكم بيرا نيزا الله سبحانه وتعالى مبيو نابل تيدا ابن تو ابن تاري بابل جو ابن مونغا برواد دي جبالي نابل تيدا سوكو جانغا وبرواد دي تعذيبا نغا چبوني دي جو ekyukira nalinga mu klasi basira bidde bayalinga P2P3 olwa sheikh waffe Allah musasire Allahumma ighfir lahu warhamhu tusomesa Quran bamwitanga sheikh Ahmed Ismail twamukaza kulya mu Tanzania kwa mumanyi naye sheikh oyo yali atusomesa n'atuwulira omusajja omu yazanyirako Quran Allah subhanahu wa ta'ala omukono gwe yakozesa okubeera nga
ajulonga Quran Allah namgerera wogwali mukwanda kuguru sikwebe bibiri namgerera nafuna accident chiyungecho ne bakinonya ne kituka ne kibula aballa bafuna ebirwadde ebinjawulo lwa kujoga Allah subhanahu wa ta'ala ebimukubyo bade bitu ya bisirimu ne bisigadde nabwe kityo obulwadde busobola okujjanga taadhiban nga Allah kirisinga kibonerezo eri omwana adamu mu mbeera zonna ez'enjawulo naye regardless ng'oggyeeko byonna nti bujja mu mbeera ez'enjawulo neki obusiraamu busigala butukubiriza okubeera nga tulambula omuntu yenna abeera alwadde buli wolambula omulwadde omulwadde omusambu ekisuubi eritegeera nti mu butuufu nkyali na value eri abaana adamu nkyali na value eri baganda bange nkyali na value eri mikwano gyange nkyali na value eri abantu baffe abantu bange eri mukyala wange eri abaana bange eri banneiba bange eri abantu ku kyalo kwempangalira omuntu buli watakyalirwa bwatalambulwa ng'alwadde omuleetera okuba ne ndowooza mutima eraga nti oba abantu abo bye nakola tebabisiima oba abantu abo banyinako ensonga oba abantu abo ki nafuna endowooza ezitali nnungi olw'okubeera nti obulamu bwalimu yeetaaga abantu so ng'ate abantu bamudduse oba bamwesambye mu mbeera zonna ez'enjawulo zeyandibadde asinga obbaagaliramu zeyandibadde asinga obbasuubiramu zeyandibadde asinga okulowooza nti wasinga okubeera nga abeetaagiramu n'olwekyo baganda bange abampuliriza bulungi ku Pearl FM okulambula omulwadde mpisa nkulu mpisa y'amaanyi okumanyanga nkulu bwanala muhaditha abi hurata radiallahu taala anhu nabi saa salam yagamba nti inna allaha taala yaqulu yauma alqiyama yabna adam allah subhanahu wataala nakulu enkomerero agenda kutuuka ayogere nga fenna tusirise nga aleeta ekibuuzo oba ng'aleeta okunenya okw'amaanyi agambe nti yabna adam wange gwe omwana adamu maridtu falam taudni nalwala n'otajja kunnambula allah subhanahu wataala yaddira okulambula omulwadde fa adafa ila nafsihi n'atuuka n'akweteekako olw'okulaga obuzito bw'omulimu n'obukulu bw'ensonga y'okulambula omulwadde abantu bajja kulaba gavumenti ya ayi allah wa kaifa nauduka kaifa auduka nali kulambudde ntya allah wa anta rabbul alamin kwe katonda yatutonda nagiwali nga simanyi nayo allah subhanahu wataala atuuke abuze omwana adamu nti ama alimta anna abdi fulan maridu tewafuna ku mawulire nti muddu wange gundi yalwala falam tauduhu olateekayo nabudde nabirowooza okubeera ng'ogenda omulambulako ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu we tewakimanya nti obagenda kumulambula wali badde onsangayo nosanga ebirungi nosanga ki ekyokubeera nga otuukiriza omulamwa gw'okulambula omulwadde nabwe kityo muhadithi alqudusi tuyigamu nti mu buzito bw'omulimu gw'okulambula obulwadde allah yatuuka yekennyini nyini neyeeteeka mu kifaananyi ky'omulwadde okulaga nti gwe agenze n'olambula si kutambula butambuzi wabula okutambulaako kulimu obulungi bwekennyini nyini bwewezaako bwofunamu bwokola ki ne kitulaga n'okutulaga nti obutalambula mulwadde bwe lwa tugendedde munda mwa hadithi nti kisobola okufuuka ekibuuzo ekigenda okulemesa okweyagala n'okusanyuka yomal qiyama olw'okwetulyayo gwa nnaggamba n'obutafaayo ku bulamu bw'abannu babeeranga balwadde lwekyo baganda bange abalungi okulambula omulwadde okulambula abalwadde tukiraba mu mbeera esooka bwekyo nga gimu ku mirimu allah gye yatuuka n'agissaako yekennyini subhanahu wataala ekyokubiri omwana adamu buli wagenda n'alambula omulwadde mu mbeera zonna mu nsonga zonna tatambula butambuzi nti agenze akomyewo wabula waliwo n'ebirungi allah bye yateekawo ku bantu abatambula ne bagenda okulambula omulwadde nabi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti naadaahu munadiyaani waliwo malayika biri ezigenda nga zikugamba ebigambo ebirungi tibta wa taaba mamshaaka wa tabawata min aljannati manzira weesiimye ebigere by'otambudde tebikusaze omaze n'okwetegekera ekifo mu jjana olw'okubeera nga olambudde abalwadde bannanga obulwadde oba okulambula omulwadde buli wabeera mu siteeti y'obulwadde okumanyanga nti siteeti yeetaaga banne mu bulamu bwe mu mbeera zonna ne allah subhanahu wataala mu kisa kye waliwo emirimu egimu allah gyatuuka
najijja ku mwana Adamu yadde mirungi yadde mizito naye kastafu ne ekigezo ky'obulwadde Allah sika nyini nyini khafafa anil marta abalwadde bingi Allah byabeeranga abakenderezaako nga tutunulidde emirimu gyonna emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gyabeeranga atuwa mu ddiini yaffe y'obusiraamu okubeera kusiiba kwennyini nyini kuba kusiiba gimu ku mirimu egy'ebbeeyi eminene nabbi gye yagamba sallallahu alaihi wasallama alaikum bisiyami fa innahu la idla lah yagamba nange omuntu ng'okyayina obusobozi bwekwate kusiiba kubanga ndaba emirimu mizito maaso ga Allah sinalaba mulimu nga muzito nnyo ng'okusiiba naye bwe kyatuuka ku mulwadde ku kusiiba naddala omwezi gwa Ramadan Allah yatuuka n'agamba faman kana minkum maridan omuntu yenna singa okusiiba kukusangawo ng'oli mulwadde laba Allah ekisa kyeyateeka ku muntu omulwadde yagamba nti yenna asangiddwawo okusiiba nga mulwadde au ala safarin oba nekukusanga ng'oli musafa kitwagadde mulwadde ono Allah yagamba nti fa iddatu min ayamin ukhar gw'okusiiba kuleke weriire ajja kuddamu osiibe nga okusiiba kuwedde mu nnaku ezinaddirira ng'okusiiba kuwedde oba ojja gwesiibwa lya mmereyo owulira ng'oteredde siiba zino z'otasobodde kusiiba ojja kuziriwa nga Ramadan ewedde ate nga toyina mutango gw'owaayo nabwe kityo ekyokakyokka kitulaga nti omulwadde yenna Allah gw'abagedde obulwadde ibada y'okusiiba Allah agiwumuza ate n'agiddamu n'asigala ng'afuna empeera nzito ng'agikoledde mu kadde kennyini aka Ramadan obulwadde buno Allah subhanahu wa ta'ala okumanyanga yasaasira omulwadde nti omuntu bw'abanga alina ibada ze z'abadde atambulirako ng'akyali mulamu okusala sunna ningezo ng'ambala swala sala sunna okusaddaaka ng'okwo n'ebisigadde eby'enjawulo Allah n'atuuka n'amugerera obulwadde buno atuuka ng'akadde keyakolerangamu ibada ezo Allah empeera ye agimuwa nga nzijuvu yadde takikutakoze ibada eyo for example omuntu yali nga asaala qabliya baadiya n'atuuka n'afuna obuzibu imma bwakugulu oba bwatakyasobola amaanyi gasigaze gakusaala swala za teeka zokka asaala yebasa asaala atudde buli swala bwetuuka ezi sunna ze yasaalanga ng'akyali mulamu Allah zimuwandiikako ng'azisadde nokuba tazisadde kuba nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yatugamba nti idha maridha alabdu au safara kutiba lahu mithla ma kana yamalu muqiman sahihan omuntu yenna yenna yenna singa afuna olugendo oba n'alwala ng'obulwadde obwo tebumusobozesa kukulukiriza kutuukiriza n'akkola ebyo byeyali akola ng'akyali mulamu Allah subhanahu wa ta'ala asigala amuwalako empeera nga we yandibadde agikoze nga mulamu bulungi nnyo nga tayina omuluma mu mbeera zonna nabwe kityo tulaba mu mbeera eyo ng'omuntu omulwadde Allah amukenderezaako akubeere kusoma Qur'an Allah yagamba nti alima an sayakuna minkum marda nkimanyi bulungi olw'obudde bujja okutuuka nga bamu ku mmwe mufunye challenges z'obulwadde ekitegeeza nti babadde nga osobola okusoma olunaku juzunamba obulwadde tebukusobozesa kubeera ng'osoma juzunamba Allah yagamba nti faqra'u ma tayassara minhu gwe somako ekyo kyonna ekiba kikwanguyidde ojja kusigala ng'okyafuna empeera yo nzito nga kiwasoma ng'okyali mulamu ebyo nde byonna byongera okulaga nti obulwadde bannange twewale nnyo okufuma obulwadde Allah bw'aba atuwadde ayinza obuleeta ng'ate mulimu tashil Allah kwanguyiza nakubeera nga ebimu by'otakoze Allah abikubalako Allah n'atuuka n'agenda n'abantu ni mu jihadi jihadi la shaka tewali kubusabusa gumwe ku mulimu emirungi nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatulambika Allah gy'asinga okwagala sahaba yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ayul a'mal ahabu ila Allah ya rasulullah mulimu ki Allah gw'asinga okwagala mulimu ki ejo nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba swatu fi wajhiha sura mudde waayo sokira ddala thumma mai al jihadu fi sabilillah okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala naye okulwana mu kkubo lya Allah omuntu omulwadde Allah yamukuba mu mbeera z'okulwana Allah yagamba laisa ala al marda wala laisa ala dhuafai wala ala al marda agamba nti omuntu omunafu ajja okutuuka mu lutalo twalibadde tugumye ate naafutuka emisinde n'agamba oba n'oyo omulwadde yagamba nti ebyokulwana baba biveeko babeere nga bakola birala basaddaake bakole ki naye okulwana basonyiye
kubanga obulwadde tajja kubaako kyagenda kubeera ng'ataasana kunyama mu mbeera zonna zonna. Bwe kityo obulwadde butuuka n'akadde n'emirimu egimu egy'ebbeeyi gy'amaanyi mutu gyandikoze n'afunamu empeera empitifu maaso ga Allah, kituuka ne gibeera nga gisalibwako olw'obunafu mutwafu gy'omubiri. Tulaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tukakasa nti yali asinga basahaba amaanyi naddala mu ibaada zonna ez'enjawulo. Ojja kulaba eswala ze yasalanga, abamu abaagezanko omugoberera mu swala ze yasalanga abamu batuuka ne bawanika nga balaba mu butuufu tetujja kusobola bulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallam nga butuuse mu sala. Sababu omu yamugoberako mu swala n'atandika swatu Albaqara n'agamba nti nendowooza nti ajja kutuuka ku kikumi agende kumavivi ngenda okulaba nga faqaraha n'agisoma paka lwe yatuuka n'agimalako. Ngenda okulaba nga fitah swat Ali Imran n'akwata Ali Imran abasomi ba Qur'ani aba mumanyi obulungi abalumbye ejjuzu eyokusatu esooka agikubye wali akubye ejjuzu eyokubiri wali alumbye ejjuzu eyokusatu n'agamba nendowooza nti ajja kumulira mu kikumi faqaraha n'agisoma paka lwe yagimalako. Akino kiraga maanyi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa, naye olw'okuba nti obulwadde tebumanyi ani ne nabi sallallahu alaihi wasallam bwatuuka ne mutuukamu nga neswala yeteekwa tagisobola gisaaza n'agamba nti murru Abubakar falyusalli binnaasi, n'atuuka ne bamulinda basahaba eswala yetuuse eddakiika 15 ng'eswala zaffe ezamu Uganda olumu 15 abamu kubataagala kukobera budde obutambula nga mweswala mwaziteeka ku time table. Osanga time table emu nga bagiwandiika mu January paka to January 2002 nga gyebagoberera ne kati 2026 nga yo alaba tebitekyuka bannange tubagamba buliza bafa bulungi bapaala FM nti obudde bukyuka mu mbeera ez'obudde. N'olwekyo ne twesiba nnyo ku time table ze twawandiika edda niyeziwandiika Allahumma ghfirli warhamhu ya fadda, naffe tugamba time table ya Bilali bannange mugiwe ekitiibwa kye tulina okugoberera musajja watu yafa naye nga ne budde bwakyukira ddala. Naye kyetwagadde mu kyokiza mu kibadde leeta nti bw'ogenda ku time table zaffe zetwateekawo nezituuka ku 7:15 ne baine nabi sallallahu alaihi wasallam nga tatuuka 7:20 tatuuka 7:30 tatuuka 7:48 mpaka ne bagamba nti bannana tugenda tukebereko ki ekigenda maaso. Nabi sallallahu alaihi wasallam nga la yakhruju ilaina nga tavaayo gye tuli nabi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam murru Abubakari falyusalli binnaasi, yabagamba bannange murru Abubakari mugende ogambe Abubakari kino kiragira okuva gye ndi asaaza abantu naye musajja wattu obulwadde bwamutuusa ku ddaala nga tasobola kutambula kujja eri basahaba kubeera nga basaaza. Eyo kitulaga nti bulwadde kimu ku bikizo Allah subhanahu wa ta'ala byagaba nga biyinza obutataliza mbeera zonna. Bikwata abalongoofu, bikwata abononefu, bikwata abali wakati kati. Buli muntu yenna asobola okufuna ekigezo ekyo, naye ekyebbeeyi kyetugamba ni ibra, nsonga enkulu mu bulwadde obwo kaifa tatasarafu, ogenda kweyisa otya mukadde kwotegedde nti Allah subhanahu wataala akuletedde obulwadde, akezesezza kamina nansi bameka Allah bawa obulwadde n'ava kwoyo eyabeeranga aleeta obulwadde eyamugeredde obulwadde n'asooka yetika baganda be, abaana be, abantu be, mikwano gye, bakolana ku mirimu, bakolana ku bawangana nabo ng'osanga oli nti bannange saali badde mu mbeera naye baganda be ku mirimu simanyi kyebanjagaza mu nsi muno, basazeewo nfe bangi mu bo abeeraguza mu mbeera ezo nga buli kyonna ekimutuuseeko ekibi alabira ddala nga wateekwa okubaawo emabega waakyo nga takakasa nti kivudde eri Allah subhanahu wataala. Omuntu yenna yenayenayenna kyonna ky'otuuseeko manya Allah yakirese mu mbeera zonna ez'enjawulo. Olwekyo obulwadde omuntu asobola okulwala nga mukkiriza nga mulungi nnyo maaso ga Allah gwetola omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga alwadde. Omuntu asobola okulwala ng'ali wakati kati si mulungi nnyo ate si mwononefu, omuntu asobola okulwala nga mwononefu naye nga musiraamu. Fenna bonna basatu abo basobola okubeera nga batuukizibwako ekigezo ky'obulwadde, naye enneeyisa yo omulwadde efaanana etya? Bawuliza bange bangi ku Pal FM tutwala ensonga era n'okwongera okujjukiza abantu abamu Allah bawadde obulwadde. Bannange obulwadde buno butira okutwaliriza paka otusinkana Allah subhanahu wataala. Naye naawe beera ku ttaka ng'olwadde okomwa akafaananyi, kiki nkola kino ekiyinza okusiimisa Katonda wange singa ntwalidde wano?
na bedanga padde mfe nungi faba beri na tukusabira tusaba Allah mu mfe nungi na yegwe mfe nungi welwanye kotya okuberanga otoka mfa efana na bwecho banja bamu kuwaradde abali eyo mbuwaradde baluma mbuwaradde tusaba Allah we shifa na afya nenga mutufu wakuma kusala swala olunaku lwakuma okuberanga otambula nenga osoko kunyumya n'abantu abamundu batumya nabutumya mundetere mukwano gwange wekaba kabasanga tunyumyeko mulete mukwano gwange wekikanda tunyumyeko nenga okuma mukunyumya kwokka tosobola kubeera nga ofuna buzu oba kufunisa buzu oba okulateyamu okubeera nga osaalako bannanga ebimu kubitujjako obulwadde ebitujjanjabako al istighfar okwenenyeza Allah assala eswala zemulabe ezo zituyambako ne tuzitujjako ebintu ebimu ebizibu Allah byataddeko byatuwadde bituuse kulongo waffe inna salata tanha ani lfahshai walmunkar walazikirullahi akbar ezo na aya subhana wataala Allah zitugamba nti omuntu olwala naawe tewetteeka mu mbeera nti mu mbeera yonna yakateyamba ajja kuyamba buyambi naye tuuka mu mbeera nga olinako woyimiriddeko neri Allah subhanahu wataala tulaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuukanga naziika mu bulwadde bwamuluma naye bwe yadda engulu yabuuzanga asalla lmusilimuun nti abantu basadde bannange wakadhalika umar bin khattab radiallahu taala anhu naye yalwala musajja wattu bwe yatuuka ku mbeera kikwe kwala kwe bamufumita nabufumisi nga n'omusaayi kifo kyebamufumisa kirimu n'obutwa ng'omusaayi bamanyi n'okugukyusaako olumu nebamugjamu nomuteekamu omuli nemukyusa nebagulongoosa naye bwe yadda engulu yabuuzanga nti bannanga abantu basadde bamugamba nga basadde nagamba tamidi abdallah namugamba nange mundeetere ku mazzi mbeere nga nfuna buzu nange ensaali ekyo ne kitulaga nti omuntu ebbanga okumala ng'okyategeera okyayinamu akantu mutwe fe okitegeere kimanyi nti okulwala kusobola okutuukako mu mbeera zonna zonna ate bwe kutuukako sigala nti okyayina esuubi eri allah nti ajja kuwonya n'emirundi emirimu emirungi gy'okulembeza n'obutasuula ebyo by'osaanidde okubeera nga okola mu bulwadde obwo kubanga obeera ng'avudde ekigezo bw'olwala ati n'otasaala obanga omwana gwawadde pepa ebibuuzo ngwe mumisaawo ate bamala okukwata pepa n'asumagira naye bakanaira bamugikola papula n'atuula eri alinde bamuwuliriza kisa ezivuddeyo wakadhalika naawe tujja kuba na njawulo mu mbeera ku muntu afaanana bw'atyo bw'obeera nga okulwalako tokutaddeemu kubeera ng'osinza allah subhanahu wataala budde butwalaganya naye kyetulina okumanya nti omuntu yenna bw'aba nga alwadde kyampisa fe abalamu okubeera nga tumukyalira okukyalira omuntu oyo kimu ku bintu ebizzaamu omuntu essuubi namanya nti mikwano gyange gikyali miramu namanya nti nkyayinayo abantu abakyanda b'omukwano mu kukyalira okwo tumugumya tumugamba ebirungi abamu baddamu amaanyi alaba ku mwana we nga bamulese nalaba ku mukwano gwe nalaba ku ki naye waliwo empisa ez'enjawulo ezimu zenjagala tusimbiyo nazo mu bufunze omuntu z'ayina okubeera nga ayina okuteeka mu nkola oba okwegendereza buli waba agenze okubeera nga akyalira omulwadde naina mu mbeera zonna ekisookera ddala omuntu agenda okubeera nga okyalira omulwadde ikhtiyar alwaqti almunasib okubeera nga olonda akadde akalungi akatajja kubeera nga kakosa mulwadde nabajjanjaba kubeera nga olaba omulwadde ono waliwo abamu abagenda era omulwadde ku makya olw'okuba ggwe olaba obudde bw'osobodde okufuna kumba n'omulwadde yamaze ekiro kinamba nga n'ototo amubuze yakatufunamu ku makya kyokka ategoze tebalina kyakola yegwe luli waweereza emitwalo 15 egy'eddagala bambi n'abajjanje bafuna ensonyi okugamba nti tojja kulaba haaji awumuddemu abamu nojja nenze bayebase oba atunula temumbuulira oyo muganda wange oyo mukwano gwange nyina omulabako n'ojjira mukadde nga musajja wattu ebirwadde byamulumya ekiro kyonna ku makya lwafunye obudde obuwumulamu kyokka ate gwe mubudde bwafunye obuwumulamu ate gwe oyagala oteekewo empaka oba olw'okuba nti olina obulungi bw'ogenda omuwa bweyagala okubeera nga abutuukako lwampaka mu mbeera ez'enjawulo tulina okunonja akadde akalungi muko naddala omwe obubeera nga butugambiddwa abaki butugambiddwa abamu ku bajjanjabi oba abasawo abali ku mulwadde oba abantu b'ewaka oba obulwadde abamu abalwala ne badda ewaka kiba kirungi nibategeezaako oba nibakubirako essimu nti bannanga njagala kujja kulaba hajjati oyo naye ali atya nti hajjati saawa zino obudde bw'okumakya munnaage bwafuna ku bulamu walizza akawungeezi
Uwuni nanti ya gado kufuni mpira izokulawa mladdoyo chari bade chabeyi vachi mungi jori vachi ate kwa jori okubeira anga osana okulondola akaddako kwa kugambi waleme okubeira anga chofun choro woziza ntichirunji ate ofe munga ojemu kunyiza na mbira eze nchauro nwecho songa hule chokubili mbira angu mazo kufuna akaddako lunji ni wakugamba oje overinga olambula mladdoyo tukubiliza takhfiful julus okubiranga okendeza obudde bona tula no mladde waliwo abladde omuntu bwalwala engeri gyali nti ali mu mbeera ya kuyambibwako okukola ki waliwo abantu bamunga mutima gwabwe wa mutima gwe tyandi yagadde kubeera nabo naye nga ate omulwadde tasobola kubeera ng'akyogera nkigundi vaawo naye omuntu okubirizibwa kyampisa kuba n'abasaba mumbeere mugenda mu malwaliro n'abasawo ne bakalubiriza okujja okujjanjaba omulwadde aba ne mugende waka n'abantu abamu ne bakalubirizibwa okujja okubeerako kibakola ku mulwadde esanga abamu ng'abalwadde balina banaaza bunaaza naye ng'ate abajjanjaba bambi balina ensonyi gye muli obategeeza nti omulwadde eddaala lyaliko lyakumunaaza ne bakulinda suba tosiibula saawa bbiri saawa ssatu abamu ne bakutirako n'okulaga sayinizi eziraga nti obudde buweddeko amata batandise ogaggyako naye gogamba nti ono muganda wange ndabira ddala nga nyina okulwawo so ng'ate waliwo obwetaavu obumu obuyinza okwagala omukolebwako naye nga bayinza okutya n'obutasobola butuusaako ku muntu oyo olw'okuba gwe musajja mukulu omukyala mukulu azze omulambulako olaba awo olina okumalira ebirowoozo byo abalala abamu tugenda okulambula abalwadde naye nga batugenda okulindira pulogulaamu z'endala nosanga oyo agamba asalamu alaikum temufaayo ka ngende mu ddwaliro mumale ebyammwe mujja kunsanga eyo ngenda genda kwa mulwadde n'obeera awo naye ng'ekikulindizaawo kyakulinda bali bajje musobole okweyongerayo naye bano abaliwo n'otuuka n'obamalako emirembe akulinako ensonga nayo kyenyi ekiyinza okubeera nga kimwongera obulwadde oba okubeera nga kititeeganya okuwona kwe mu mbeera ez'enjawulo ekyokusatu omuntu yenayena afunye omukisa ogenda eri omulwadde adduaau lilmarid okubeera nga omuntu asabira ku mulwadde oyo bannanga tetugendayo nakubeera nga just tula butuuzaawo kukola ki kwogera kukola ki wabula kyabbeeyi nnyo okubeera nga omuntu oyo omulwadde waliwo edduwa ezatuweebwa omubaka sallallahu alaihi wasallam eziyatuwa omuntu zalina okusaba ng'agenze eri omulwadde osobola oba tugimanyi mu lwarabu osobola okusaba mu luganda saba allah ekitiibwa akuwonye allah akuggyemu obulumi obukuluma saba allah subhana wataala akakkanye embeera saba allah subhana wataala akuddiza obulamu obulungi watujja kusobola duwa ziri enkulu enabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti teri muntu alambula mulwadde n'atuuka waali n'asaba edduwa allahumma rabba nnaasi adhibi basa washifa anta shafi la shifa illa shifa waka shifa ula yuqadiri saqam okujjako nga allah subhana wataala amuwonya obulwadde obumuluma oba la basa tahur insha allah asalullaha alazim labbalasha alazim an yashfiak ezo nazo nadduwa nkulu zakubeera nga tusabira abantu baffe allah bagezesezza obulwadde ebyonda bino nabbi yabituwa sallallahu alaihi wasallam kubeera nga bituyigiriza ogwo omuntu akyali omulamu okulaba emikwano gy'olina olinamu abasobola okusabira ku dduwa ezo ezirimu athur ezava ku mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba bonna bajja kwesaasira busaasizi nga bajja buze nagamba ngaolabye bambi kale katonda akusaasire katugende tunaakomawo tukulabeko ne bakoona ogwokuba ngaolabye bambi katugende tunaakomawo tebasobola kwenkana muntu azze n'akusabira dduwa ezo asalullaha alazim rabba alarshi alazim an yashfiak tusobola kwenkana muntu oyo oba asumiddwa endala ezebbeeyi nabbi sa salam yatusomesa mukubeera nga tusabira abalwadde abo omulwadde si kyatteekwa abamu twakitwalanga kyatteekwa nti olw'okuba mulwadde olina mukwatako waliwo abantu abamu mu bulwadde bwabwe nga tusobola basabira nga tubakutteeko mathalan abamu nga balina obulwadde nga bukwata obusiraamu tebutukubirizankako nnyo okubeera nga twerwaza nga tukyasobola wala tulku bi aidikum ila tahluka allah yatugaana okubeera mu mbeera ez'okubeera nga nga tutuuka mu mbeera yaffe naffe twetera okuzikirira oba okulwala oba okwetuusakula mu mbeera zonna zonna nabwe kityo waliwo obulwadde obumu ngaomuntu osobola musabira dduwa ngaoli eri si kyateekwa nti olina mukwatako abalala ojja kwekanga nga opposite sex muli banjawulo ogenze kulambula hajji ate goli hajjati ogenze kulambula hajji ate goli hajji
no yagala ate otoko kumukwatako ate era nga kuzira tumukwatako lwa buwazi nga tulina kyakukola.

Zinti wabaddo genze mbula mbula kwa hajati ateba ino musitula aine agenda kubiuma agenda wa choka wadiba ino abali wu family banafu tibasura mami kubina kwa musitula hajati kati yaona wajira ni ya abantu wa mwodo kubantu mtu mwadde tumanyoko zisa eneisa etali nunje suka mateka no yagala ukenjino mkwate kono sanga mwabaradda wa mwodo kubwa mambi ya alumirwa mbele zinja uloguli ya jamu labanga sisita labanga brother nebisigade Mtu mwadde tuino kuma ezi mku nono ezi obusilamu nga zindo kusigala nga wezidi nga wali nga mulamu eranga tugeza kwa zimenteini nga okubera nga tuzikola nga mtu nga mwadde. Nolecho tukubiriziwa okusabira kubadde bafeduwa nga tugenzeyo chokubiri na mwadde benjini njini okubera nga tuwa kaka na woki njini tuwa gamba tuwa sumesa na batandiko okubera nga besabira ko. Obudde dagalino tulikozesa ne Allah mwaisiza butugendeye mu chafa cha Ibrahim alayhi salam ufunzi weli ageza ko kunyunyula abantu be bagamba nti katonda ngwe nyina wa idha maridtu fa huwa yashfin katonda wange mu bibe byankolera bwe biranga ndwadde era yike nyini Allah ya pashifa banange okuonya Allah ya kulina nolecho abudde betugenda nabo betwaje tubetulaba tukizeko na fubai giriza ezimu kubera yoku binanga besigamira Allah subhanahu wa ta'ala nabu kinjini besabile ko Allah kusama mponyo urade bunu Allah mbira nga jina chenda kusubi anga chabu wako urade bunu kusaba Allah wajitibu nsonywe ubina mponyo urade bunu Allah Allah kusama ndeme kunde tira kuchigezo na kunkema kwa urade bunu kujamu suwi joli evi ndibi kama bida ba biya kuzisi wako wa mtuwa mwaba nuja bebe inga Allah batu sizamu urade wenji ula ulama benja ulu nurecho batumu sabilo umudono na yeke njini njini tuteko kubira anga na ye tumugamba tusabile kukuba na ye state jarimu alimu state ya bantu Allah subhanahu wa ta'ala babira anga ayanukula eduwa zawe ezebe tuge ndirida mtu wakinzo tulicha tunye mpisa zo mtu wakinzo kulambula umudu wate mduwa lilo waka ndo ndo wabogenze ebanga yombalanga ejiniye kutute ya kulambula mulwadde kirungi nnyo lwaki tuwagira empisa zino oleme kugenda ng'ofunyeyo kufuna mpeera ate oveeyo na misango gwabadde agenze wayasabuna annahum yuhsinuna sunaa ng'olowooza ogenze kulongoosa na kutereeza ate otoka okuvaayo ng'ate atagenze mu ddwaliro asigadde waka ate ali bulungi nnyo n'empeera azifunye tafunye na mpeera zigattako wabula nti ate tafunye na misango songa ate gwa agenze msajja watu mukazi watu ofunye misango jogenze mu byo mpisa endala ghadul basari okubiranga omuntu obika masogo okuma masogo ngogenze mu ddwaliro abantu mbambi batuka ne balwala nga okwebika ku muwobizibu abamba batuka ne balwala nga ayagala kubera mu open place abamba batuka ne balwala nga nakakaya tamanji kali mukazi watu omusajja watu omuntu okubirizibwa okuba okukuuma ensaazo naddala amaaso go ng'ogenze mu ddwaliro kyokulaba kiba kya bbeeyi bwoba omusajja ng'ogenze kulambula mukyala ng'ali mu ddwaliro nosooka n'obuuza bano abantu abamu abamuliko nti bannanga hajati yeetegese nzikimulabeko waliwo abantu abambi abeerwanyeko nga bakyalina obusobozi obwebika obwekuuma nga batambulya mu mbeera ya kitiibwa ate kiba kya nnaku okubeera nga mukazi watu mu kitiibwa kye bwalwala mwaba mwikulisigere mwabajjanjaba namwe abagenda omulaba nga temusobodde kuobusavinga mateeka ago na kusigaza kitiibwa kye era tubakubiriza namwe abajjanjaba abajjanjabimmwe abatera okubeerawo ng'abantu nga balwadde tuteekeyo ebirowoozo n'embeera nnyingi okulaba nti omuntu obulamu bwabadde awangalyamu nga bulwadde tugezeeko okumaintaininga obulamu obwo babadde awangalyamu nga mulamu tugezeeko okulaba nga tumumaintaininga newabeeranga Allah subhanahu wa ta'ala amugezesezza nga alwadde asigaze ekitiibwa kye bwabanga mukyala abadde yeebikkirira tulwane bwekibeera nga si bulumi bwe oba si kiragiro ky'abasawo na bisigadde tugezeeko okulaba nga kale tukendeezeeko abadde kuba kikaya kinene kale ateekaako okumutwe naye asigaze ekitiibwa kye naawe kennyini nnyini agenza okumulambulako okuuma amaaso abamu tusukka tugenda kati ng'abagenze mu malwaliro ogenze mulago ogenze kiruddo ogenze kibuli ogenze ewa abantu bali mu ziwaadi ez'enjawulo n'ogenda ng'olingiza okuva katanda akasooka paka ku katanda ka muganda wasembayo eri ku kisenge
but no again or in deserve, no again on Nayamba Debubian, Tiamba don't ye be say or ye ever sing away a good day. Chabay, Okuri design of Octagazantia, Fedri Katanda, Casimbayo, no ingida, nga Kosduk, Chigin did watch you, Chakutambula, Paka Katanda, Casimbayo, Walimanyoko, Walimuganda, Noveranga, Toitiriza, Kugenango, Natula Kubadi, Kuanga, Baina Vitiba Biawe, Vivaino Kuenanga, Bikumiwa, Umbera, Ezenjolo. No kumama so kumuradde njini wabira muradde uwo botuka wonga tayetereza bulungi so bagamba nanga ajati mutereze bulungi oba haji mutereze bulungi abantu abamu bambe balwala ne bafuna epron yebyo mudwalira ebyo nabya ino kubira nga yesi babwesibi abajjanja bifa babira kubaladde abo tubere bantu bakitiba babunanyizibwa tukume ebitiba byabwe bananga kitiba ky'omuntu kikulu nga mulamu nga mufu. Nwa vila anga mwadde, tugezea kubikuma, kwa mtu wa mwadde we, kubile anga

omuntu buli wawala sobola omuntu buli wafa omuntu baimamu balina okubeera nga banaaza omuntu imamu si wa famire yo si muganda wensaani waliwo ekitiibwa omuntu kyasigaza ku biyungo bye ku mubiri gwe kyalina nga kirina kusigala wakati we nabafamire ye nabantu we bokka olumu nefe abagenda mu ddwaliro tumanyi okusuula ezimu ku nsonga ng'ezo ekidiina esembayo olwobudde bannange attakrir min assuali okubeera nga tukendeeza kubibuuza ebimu byetubuuzabuuza abalwadde baffe ab'enjawulo osanga omuntu nagenda mu ddwaliro omulwadde bamuganye okwogera naye notandika omubuuza ng'agenda omujjanjaba ii kati owulira otya kati benkwata wano owulira otya ii Allah kusasire musajja kkoli musajja mulungi naye kati tomuyisinga wakaawo naye kati tomuyisinga ku mirimu kati olowooza omulimu okyagulina omuntu abadde ayeetaaga ebigambo ebirungi ebyokubeera nga kakkana ng'ayagadde okubeera ng'atereeza eki nosanga ng'ate eggwa zza okumujjanjaba ate yeggwa amuziizaayo ku siteegi esooka mu mbeera ez'enjawulo to tulina okukendeeza ebibuuzo ebimu n'okukendeeza emboozi ezimu ezitakwatagana eriyo abantu betumanyi mu nsi muno nga balina ebintu bye baagala mu bulamu bwabwe nga tebaagala bituukeko buzibu ate gwe n'ogenda mu ddwaliro kunyini kw'otandikira kale nyina muganda wange Haji Pro tumita Kapteni Wasin n'otuuka mu ddwaliro omusajja wattu alwadde tusaba Allah amuwa obulamu obulungi amutaasa obulwadde obwo amaze mwezi nga mulamba notandika omugamba Haji Pro oli eyo naye kibakola Asin ebweru eyo Allahu akbar yadda mu kya 15 nga wemmanyi Haji Pro ekyokakyokakyokka kisobola muzza emabega ebbanga nebbanga eryokuwona badde awonye naddeyo mukoma olwekityo waliwo ebigambo ebimu nga si birungi ei Haji ng'olabye ng'olwadde Katonda akusaasire kyokka no nange badde nze nesanga katabali nga bakugobye school fees naye tofaayo Haji kuma bajja kusoma ne waba ofudde bajja kusoma ebigambo ng'ebyo tebirina makulu tebisi birungi ku muntu esibya mpisa omuntu ng'agenze okubeera nga alambula omulwadde olaba n'abamu kirungi era kya bbeeyi kya muwendo omuntu omulwadde okubeera ng'akola ekiraamu naye bw'olaba nti obuliddwa engeri gy'oyinza okusabika ekiraamu ekyo nakyo otukama omuntu akirisa asinga naye osanga abamu nti Haji Samuel Haji walikoze ekiraamu obulamu bw'olimu obwo simanyi saagala kutiisa naye mbutuufu sio gwe Haji waffe ndaba ogenda naye naffe twanguyizeeko ffe abagenda okusigala emabega tusobola okutegeera ani yaani kola ekiraamu ekyo wewaliriza okola ekiraamu musajja wattu n'abatulya bw'ati ng'alabira ddala nga mumaze mumukwatayo mumusudde mu mmotoka ya Malakul Maut emutwala mu limbo oba mu kaburi n'olwekyo tuba tulina okuba nga tulonja ebigambo ebirungi bwe tugenda okukyalira abantu abalwadde abo bye tulaba nga bijja basanyusa bw'olaba nti ebigambo by'olese si birungi abamu balagane ku feesi ntandika okunyumya emboozi ezimu n'akulaga ku feesi nti by'onyumya tebikwatagana nange komaawo sirika oba kyusa emboozi naye waliwo omusajja omu mu batabiin atunyumiza omusajja omu yejeeri omulwadde fajaala yusabbiruhu natandika omusubira aya ez'obugumiikiriza gumiikiriza kulabooti naye bwe yali asiibula n'agamba nti orida njagaza meja kugumya muganda wange guma obulwadde bwofunye waliwo ne muganda waffe eyabufunako naye bambi Allah n'amuwangaza ng'awalaba ku bantu mubulwadde obwo newankubadde yamala n'afa naye bambi Katonda yamuwangazaako nawe guma Allah ajja kuwangazaako kwigamba omulwadde ng'omaze omulaga nti byonna byonna ku atufaayo ekiddako kufa ebigambo ebyo bitakwa kubeera nga bitiikibwako esira n'okwegendereza nga tumulaga byogero olaba abalwadde abamu tubeere tubeeredde n'abalwadde omusawo najja n'akugamba nti mu butuufu ekituufu omuntu ono takyalina buwangazi noddeewo omulwadde n'akubuuzaako mba babuuza nti dokita agambye ati dokita agambye kati olinawo enjawulo kuba tubazzaamu maanyi muntu obulamu bw'omwana adamu ayina kuwangalira mu mbeera lya suubi esuubi lwali bulamu mwana adamu bingi bisobola okubeera nga bimutuukako mu mbeera ez'enjawulo olw'ekityo baganda bange abalungi bakutira okubeera nga mbasaba tubeera nga tugenze okulambula abalwadde tubeeko n'empisa ezimu gye badde labidde ku nnyingi zendeseeyo kwe kubeera nga abagenze ku bulwadde okubeera nga tugendayo n'obuntu obumu kusobola okuyambako ku balwadde n'abajjanjabi oba otutte fruits ng'ezo oba otutte mugaati ng'ogwo oba otutte juice ng'oyo oba otutte kikino ky'otudde oba otutte sente nkalu kiba kirungi nnyo abantu amuli balwala bambi obuvunaanyizibwa bweyongera ate embeera y'okujja obuvunaanyizibwa n'ekendeera ojja kusanga omuntu ng'alwadde naye ng'abaana balina okusoma alwadde ewaka balina okulya ekyemisana n'ekyeggulu